jump. Me na biya, na wasi sa mi di na biya. Wasi sa mi di. Mama tem fire, ma flower me ni. Oh, ti mi pa mi di, mi pa mi di. Na wa mi se yo, na si blaze.